0: Then silo, but you do tolo, there shoulder you do gong shelly no more, bitterly, my main the bay, little line Italy, and chai bay, little litchy or shy shut out of bay, the bitterly more, you sure be the mopping or what I'm munsy.
1: Yeah. When your cats are tall, Ali, George Jotter, and a young. Yelusian, the mape to your chimica, nama, Lujander, Bill Clint, that all out to no, not to the hino. Jim Bill Clint, man, you hide ya, you have to not to teach another dealer, and you lay more bits in ya, look. Yasha xiong si jie ge chu na ge chu dao jie nie song hong de dao xia xiong si ge de cha xia xiong le jie lei qu bu le ran le yao bu ya jie lu xian de ye bei mong de tuan yao dao xia xiong chao de lo ne jie yi xia jie yi ya de qi dao qi wo san san ne jie yao bong jie qi dao nie lo ran le yao jie yan lin de a lu xian de bei jiang mong ti li gong xia dan chao ga de gou de li na a ne jiang a qi hai yao california qi yao yao ge de li bei xia de gong xia dan chao lo ge bei yin qi mo ha de bei yao jai de ge yao mong da mong du mong da mong a chi li a la chi ka mong wa mong sang a chi la ka le sha de mong kong xie ge bei mo hai zao tao ge ge le te li mo kha in a mong veterans naturalization act or to ocean de bei ja bei ja mong te li yang ya yin jiang zhong le de to tu bei kong xie ge ma bei yin yang si ya no te bei xi zai bei ge bei yin shi si a de ya lin de ma jiang zhong e bei xi lu li na mo hai lin na trou pe cho ni cho si cho mong the sa da ni nyo trou lu la tư nyo trou te chơ tư lo ni po pe hai mon la thong ko hu ko pe si lu ni na mu ya ton de e ni na tho ke na ji ye cho i rang go hai cho ha ke si lu na e cho ha dia pe ha chu mo te mo cho li wa tho wa tu anthony hai la ya a dia pe cho chu mo te mo cho la nu na pe sa da jong she kha de pe mong pe nyo lu te chơ tư lo cho pe si lu su ye khana ye jong chap la la cho bé mượn mong răng câu hụt sao luôn giá lụa thì bé sợ chúng mà té mà chờ là cho bé giờ mong xin lụa thì còn nói giờ rong chắp lợi.